0: 카카오의 고래로.
1: 제나 컬트리마 이위에 파카로노 마이너크 포하츠로 와이나 제네메나 코히마 아와자 디프니자 저희나티 어디파노 와이파레이라 타타리 코무마 에아이키 데미니타 츠아류아몽아 타페 파레 야이키안 타마 포타카 마테마나 츠우파카 헤아토 오라 에서가 타유 이마 파나 에파나 키마 파레 오후타타 카파카 포파니아케 키가 하 키나키나 에아이키 테미니타 츠아루아몽아 타케 파레 아이키안 타마 포타카 마 테마나츠 파카히아토 오라에 파카타우 인가 파인가 에파나키가 파레 오호타타 하이타나노 아하쿠아쿠아 헤케테 토코마하우가 파나우케가 파레 오호타타 이테네와네 나테 토코마하우가 파나우에 노호 카이가 코레 토누아나 에노호 와카나 아노 호키 헤누이 토누가 마히 케무아이 테아로아로
2: ko te whāinga matua o te kāwanatanga e nei tau e toru ka taha ake nei a te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
1: Hei tā te manukura o Rotorua, hei tā Tania Tepso. Ko ngā whakamānawatanga o Matariki, te wā, ki te whakamaubahara, ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te noho tahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau e tū mai nei. Hei tā nā no he whakamaharatanga hoki tēnei ki te hiranga o te mahi ngātahi, ahakoa ngā panonitanga te kāwanatanga ki ngā anganga o ngā kaunihera o te motu, e utonu ana te kaunihera o Rotorua ki te tiriti o Waitangi, me ona nonga ki ngā iwi o te takiwā.
3: Aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te Matariki, ko taku hia hia, he manukara o Rotorua, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
1: He kaupaparanga hau i kōkirihia i o Pāwa ara i Blenheim, e whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairaupā ara i te pohohiwi o Kupe, e whititakau mārima pai heneti o ngā whenua pāpaku ka pāngia i te Waipuke nui, hei te tau, e rua mano ko tahirau e toritakau. E ai ki a Matthew Gifford o Tokatū Ake, mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e pūtaiao. Tai te māramatanga i a te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
4: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua waua tūraru. Engari ma te mātauranga Māori me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Ma te whakakotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
1: I whakai te kāwanatanga ki te tuku pūtea tautoko 18 miliona tāra te nui, mo te tei kaupapa wai e tau tohe tiana ki te matau a Māui. Ko te tukituki Water Security Project ka hanga i te tei pāpuni ki te awa o Makororo, hei puna pupuri wai mo te rohe. Hei tā ngā kai tautoko ka tautoko tēnei kaupapa i ngā āhuatanga kore wai ka tau ki te rohe i ngā wāhanga wera o te tau, ā ka nui ki atu hoki ngā tūranga mahi mo te takiwā. E ai ki a Miria Nepe Apatū Pautikanga i te kaunihera ārohe o Tamatea, kaore ngā hapū me te iwi i whakai ki tēnei kaupapa.
5: Ki hai mātou, ngā iwi, ngā hapū karanga tanga maha o here taunga me Tamatea, e whakai ana. Me te mea no, ko ngā tangata o te ngāhere me ngā manu, hoki rātou ki te whare teite, ki te kōti teite me te miana tūkino tia tēnei mahi. Nō reira, me aukati. Ana mai e tērā, anō nei te kōrero i whakamoia i taua kaupapa.
1: Ki ngā take hākinakina, i wai tohua e Dallin Wātini Zalesniak tētahi kirimana hou, ā ka noho tonuia ki te kapao ngā tamatoa tai atu ki te mutunga o te tau e 2028. Nō te tau e 2021 ia i hono atu ai ki te krapu, ā ka tahi anō ia ka eke ki tana kēmu ko tahi rau mō ngā tamatoa. Hei tēnei praere ka tuki rātou ki te kapa West Tigers ki Campbelltown Sports Stadium i poi hākina. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live, a weather. Ahia, hi maire kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei wenarei, te tuawaru hurai, 2026. A timata tātou ki Pairoa Hauraki, Vitiana Tamanui te rā, 15 te pā mahana, 6 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai e ki tōro he, he rangi paki, 15 te pā mahana, ka heke ki te 5 hei te pō. Tokoro raukaua, he rangi paki anō hoki, 13 te pāmahana, 5 te pāmakariri. Kirikiri roa ki te tau nenei, he rangi paki te matapai, 15 te pāmahana, 6 te pāmakariri. Te kuiti Maniapoto, he rangi a tāhuai haere ake nei, 14 te pāmahana, ka heke ki te whā, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tōrohe hei te rangi nei, whiti ana tamanui te rā, 15 te pāmahana, ka heke ki te waru, hei te pō. Koia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahi ahi o te wenarei, te tuawaru hurai, 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, i rawha.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro o mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohi ngā tū, rātou kohi ngā mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

0: ngā kōrero o nā mata kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
2: He wai kato.
1: He wai manawa whenua tuhatuha.
2: Te reo o tainui.
1: Te rere kētanga o te wairua.